Gade, mche, gade. Sou fè nan la pia, papa. Leve nan fwe, gade. Fò kwe, oui, fò kwe, fò priye. Bagay ou pa ka fè tout seul jou, non? Tande sa mbral jou la, tande sa mbral jou. Ou enè ki an lè? Se li, lik rezultat. Tabata!